ngishilo ngakhohlwa kunoba ubanzoli Kolosi uzobona amacrew Hayi kodwa ngithandela ukujabula So, yabona ngizomosha kakhulu